Maka kaya tayo magkuro ang bilahan. Kaya maka nandiyo so... Ako ba? Ang sinisingan dahil na siya. Dahil na ako kujerepi ako yung ako ba na. Uyo, asal ako nung wajit at huwake. At ako ba na, ira ako ba na. Ako nung yun rin samba. Hey, ako ba na ka? Matzimay so ka? Matzimay. Sa daro so, ang pinedenga. Ang pinedenga. Angani sai boli choba chimbetu wana rap pine ngumdari do fana fana ga ai wa mutambo do tambira beri mutambo umuguru danga do shiga do chi kamu she ndi she ku tanga tsara dai ku paru rai fana fana ga da ku paru rai kamu chi ne ku pai ka boka sai mon chimbetu choba Mr. Cellular do anda ku pai fana fana ga mutambo do tambira beri regai fana pa and jimbo dai ai shiga mu she ku tanga jadri zedi dai zu dai shi nai ga Johnny, Machagana. I'm fucking a Johnny. I'm fucking a Shredder. Cool guy. Fucking.